0: Ang lalala yung tiyama ko pa yung tiyaka yan. Di eh, kagusundan niya ko tinong ko. Putang ko rumanya, isi ka pa.
1: Ah, mamay na, tiyan eh.
2: Ano kung natin?
1: Misundan ko tiyan.
2: Apa ada niya? Tiyan mo nung tama niya. Ada apa niya?
0: Lalala, paminak kay kupat, tindri ang mali. Sika pa yan, nabilar, niya, mamengo niya, mamandar, ribat, tandi.
1: Hindi ang mengo niya, mamandar, ribat, tandi. Sili, maminyo. Musim bilar rin, natin ang mengo, parungga.
2: Banyo! Banyo!
0: Ang lalagari nga pa yan, di ko pero naninda ang pulo abang na kama ko sa ringgari sa reguruwa.
1: Ay, lago, malagari nga pa.
2: Ruwa, di mo natin naramos pa daw ka.
1: Ah, baka nila ang pulo eh.
2: Naramos o ginto. Panas din.
0: Ang lalagari na kilalang tembohan ni ko, mali, matito nga pantaran na naman tumatong. Mali, pasokon rin kalaon di.
2: Sinaton, yun ang diburo to sa zengkali po na cinta niya.
1: Nakana ang kau yang sakit, aku obat niya.
2: Enjoy, ingkan na ako kau yang sakit, aku yang mati.
1: Sorry na.
2: Ang pabinyawin ni Reke yung reso-reso ng rekalaw si Koling Koling.
0: Ang lalatalong tawang at nang singayan di kuro natin na nag-ising at nag-abuar ng baturi, giyon to.
1: Mayan niya gago kamay.
2: Bayo yung tinisin ka na si Bayuan.
0: Alalaman na no check or yati ang di eh, no pala yung original request and tone di, hindi kawang kayo no tiya saan nandi.
1: Iya, iya, iya, cocok eh. Kalau cinta tidak bisa disembunyikan, mana po yang kemai? Jadi kalau cinta bilang cinta, kalau benci bilang benci.
2: Lagak po memang tau, ini banyak memang tau, ini kaca api ini ada seteran. Lagak pengasih namanya koi-koi.

na makenna kotana na patin ragu jini kai ari kada Tinana patin ragu puna iya ku janang ni tanna to jemi to jana puna ikau inak